0: Yes, tell me why. Tiene data de que tiene así la 44. ¿Cuál que le tell me why? Regarding ali abjabit katere leki kisiptai ganya ke lobanguni kuna tofauti jamani tukuke giba ganya ke banguni kwa ini ger kitio odini le la kwet kero bwangi siato kule ni gani mam ni sani ile achagisia kwa ikisia tile bwana ngiptegeto ne gigerenis I gotar ngiptegeti le jibgonan sagetieto Mange log yos kizi. Ne marang ne ni logo na burbet ko bare ga na go burbet ko de. Ako geti me sai dai gini te log. Mato ngo wanga ku tin culture. Ang na lebi ke tabo ku tago strong in culture. Ko bi ke bo ngele transmara. Ko che tago ngene na tamo gere che bioso gungu ngolole. Mara go ba mite ne ngalale tano go mini. Agere ko gutunya wa ngalal je bioso. Ko gine gi ugeny. Kichang duke gigisibige jema gisibunguni chengo gebi kule na cha gige kikengete tusitume yani de sijui gigo wala kasarwe mitu ke manyalo go wala tuku ke manyalo go wala go manyalo go wala tekistani gitinye logo tinge bikichi manyalo go wala tekistani gitinge ningele murene ina ile nene ko muren o mere le nyalwa ngalal chinda nene ko che biosa jitene ko etu ko mi ile nyalwa ngalal chinda nene ko ko kwa ine bachi yo nyalu ana ile ngalal chinda skuiti ko mengele ko nda jitene ni ana ko jitene ko joke ni twambu chana nene an ele ko ele ko ro te programi ato al gidogo amega ba kama sana tane ba conference agina ile tomge gatu ga ni ngana bawani ga mun ko ma che big 2 that lakini paka ngunu ko ba pick 105 kwa gile gima chitangu ni negi ko chin chance ko chitana ko ga kwendi tugana to na manyurgi ama iwega wonyi lagenge wega ngonyi lagenge ro na njiri chita ino limba Facebook Matthew
1: wageria mune
0: bye bye bogera mune locho
1: bye no la bizaya chegu
0: matinye ngal
1: e garara nai ni bugoro ni nyao boger ko gai burga tudanga bidavero ni momi ngana
0: ehe
1: Eh la tua di per magia per tu mai le gini va mo ta ge ni da ta na bo ger matu kwane o go mi bi
0: ko go mi sin bo ger a ger jois
2: ya mo ne my sister
0: bye bye my sister
2: eh agoron ko go mi amun ga le ga arambe go go bo bo git ga bsa
0: mhm
2: o go ge ke kwane ta nu my sister mhm o go go bo bo ga bsa Dabua na angila gouni da teres ko goba toro no ke chara Dabua na gouni gila ama asista gomaya
0: Gomai guys Nisina
2: gongkwe na angemua gongkwe Kimutu garomburta no ba teres anake gonar tumomu Goberu rakcho ba chitu no goenyo goberu ringiptaya Gongkwe ya ma asista
0: Gongkwe ya ma asista Kaisi Kaisi
3: jamge bamurdanya
0: ni sense beji
3: kali anje bju mindanio uwa madinda boyo tanya ogi gale hi jeng
0: koni ko igama adi
3: ay guys ko igama adi
0: ay
3: git me weje ko ni ko ime gengere sa ba
0: git akini ba ke nam lai
3: e guturturi bu chata Ada way famur tanyo ni ngeni le di ti ragi ko te ami hi mbo ku ni ki ne gra ga
0: ma ro ge mi gra ni ni ma le ngi mi et gara
3: ya ro ma go nya ta su na ba su bu ba mur ala mo gi ngeni le gi je ma manda ki gi lo je tai ni gi bo mo anu ko ba mur ta
0: e gi ba je la le me
3: e je na le mo ko gi mi bo li mi gi tinda mo wa le ni ger go ngwa to ba mur
0: ki
3: ana ge ja beno kibabu chu ye gini ana ge ja beno kibabu ko gi na ni ku tilenta ko mi be ga ko I ku te mawani gi ginde ba ku ni be ne to ba
0: ko ga ja beji
3: aye gi goro me ba mur ta ni agi nge ni le te ta ge yo ne no ta ta yo ba mur
0: ko goi
3: ala fu inge ni le gi go mbo wa ra gi mi ge mi ge ni jo bi ke ja ke bo lo la ge ne de nyo ne ra go gi be ne nyo ntu no mo
0: gi kwa ge gi kwa ge
3: korom kabisa. Hata kwa mtu tanyoni ngori menen kaine kwa kesi jita mtindrete. Katuwa mashako tu lagi ya mindani.
0: Asante, asante sana. Amacha wabu watu ngecheko wabu skiza tune. Yotingia skiza tune watanagara rabiseng. Skiza tune wabu inspirational, motivational. Laba juu kusana kwa Bible verse. Kini ya yokta hii letter M, letter U, letter V kwa 23175. Kiyokta giyokta abuch. Anginyotingia skiza tune watanagara rabiseng. Yes, kutoma genyoru tiendo. Kutoma genyoru tiendo. Ama ita wanamjigit chuge. Ama ita wanamjibik tuteno. Yanga na mune ino limba kontra ya tafadhali. Ama che ino agit kidogo. Ola andugo lama ya gaba marathon ino limba soku. Nga mungu kwa giteswe time. Awoto wa mungu itko rabi ingi miambili. Big ya migo big 114. Oguma ya big 230. Omi big 114. Kwa hali njingo toga aga iwendi soku. Ama che ikasko mye. Pay attention. Kutoka aga iwendi soku. Anakotoka tuwa minyone complete. Amache iriakta soko ngunu kwenye langenga. Ogiwe taban. Soko kwa mi 15,000. Mami bonus, mami 90. Chwa nigere kakasiri 90. Kwa mami 90. Kwa gile gigo chibi 15,000. Pig 230. Ago ngunu gie mwago kwa ipig 116. Tage maibig almost ata. Hee. Tage maibig kecha. Cheite 90. Star 441 hash. Wegenga njila genga tuge number one. Kutoka waka inyone, anakutoka to minyone complete. Iwega kwa njil kituka genge. Agi wetabani kwa imesa inilele congratulations. Star 441 hash tuge number one. Taka nguni, yanga sisigea soko nguni. Kutoka iri yagu ge kwangitio. Yanga sisigea go nguni, iri yagu isigen. Ya dago kuchildilebi pole pole kukai chili nye ichoki. Amacho otageribi keite ten. Star 441 hash tuge number one. Tugano namba wangu kakibanga ngile. Ngamon, TBT, kema ige boostenji yen biyashara na njini kotinye. Anakoge tindai maitaji chepa 15,000. So wakile kusiriki kwa chitaga yenga 90, kuma ige pchechino. Star 441 hash to get number 1. Chakari chita number 689, chita number 528, chita number 217. Mm-hmm. Kutoka iwendi tugano nama isekta kwa njila genge. Inye negi gochin chance na munga kumi baragi nyor sige 15,000 kama mungere machine it kule kaka inyone so kegeti kwa nyela genge kitu kutoka kaka iwe tuget number 1 agoto minyoru nange inyoru kwa matita ya sekte agere chitana ba 528 sekte kwa gile chitana to mgoi kunyoru chitana kaka kwa nyogo kwa to mgoi kwa gile ise guwa genge anago chitana kwa to minyone nyobi dengi kwa nyela genge matigeti kwa ngetani nguni 1046 kema ibike bide ni kwa nyela genge. Kagi tia jiguna onga mastano ata but to get number one. So, utibakini kia 15,000 goto imi to get number one. Ehe, nina jitana ba 867. Kari yo wagine ya kukasi iso limba soko wago nyotige 15,000 iki. So, lana na mjini ichi in conference. Amacheke chokoko wa chegini yu limba soko wale iko na mnagani. Mama cheke kerta anginye 15,000. Kikerta 15,000 nagi bakini ge. Ketuani.
4: Wote ya bila tia mune eno lomba studio.
0: Bye bye
4: ka bila taka. Kale ne gai siyo.
0: Kale ii.
4: Kale ki gombo gila jiba vi kye jengko ne nyantu gulag log.
0: Ogo manis.
4: Ewa gere na le yego yu uite. Ivi niba jen si si le tako nge murare ni chung atebe an. Jidio so.
0: Iu ne naka tare lakwe tako gon.
4: Ako kone kora kukiki chimbo yot nebago chai in chai kenda mwuzi nyima nilo.
0: Yes.
4: Ako sote kora yonki tingi mnyeto vod yevilet kuki mi sote neki mage iti ne kiko ambe ti nbo yot nebago.
0: Amen. Kimi kiko ambe nebago yot nebago otis.
4: Neki uo kapileta ke neki mga nyot konam lagwa kikipire kapileta ke. Otherwise, but you have let go got team machine me wakiken ni mo chega jarani ye MP in 2027 Narok South eh.
0: Mhm. Si gotwa.
4: Ola mi vi kitio go ganye bitne da but you have let go lagi go te je bulla bulla je go noy norori bulla ngolyo nagi ge mwaile. Logo go ja nga magina ye le chepto no go mure ni ga inono go chevin.
0: Go manis.
4: Ah, the Jalava got it began the visa idea by your Nikwa. What you have?
0: Go
4: go get what you have. Let's get PNS at all.
0: Asante, missing it one. Go any money, and I'll TBT in it again. I lecture charm. kikong'et murereni chumani ko kienge ere kiongen dane kote ngota batiemi nyu ko gimi kikombe ne kibo batiem kimi ne babuleisiek kyu kong'eten ne mingi mpaka neo kikochi chokele kalo nemu ne kikomba namba yu ko kiongen gi neo kele nemu kikomba namba Joseph ko kiongen gi neo babuleisiek kyu kyo kele gonu kikombe nebo David ko kiongen oloi nu kikinge kikipchi ewot ot ene le kikindo tuku kwa kikinge ngele chombi barak yongo babi kecheche chumba nga nyungo chepa logo hee lakini siku hizi kibare kero chep kuru igora kikombe kola nini nakawirita kipro utiji nasari nyo usi hee lo ikache kiunu kende ujai kukine jimbaba nyuan hee yevye soko tonet ke ngale chukibake ngopa maana saita ke ilo kikimage ipchi nene ot buwayoti cheko kikombe ot ndolala ngeywe kisute sotet akinde chego akiger akibet indechi boyot akipche kimyenyi ngo kiter squeeze yange bare gero kale til kumyana na gina ile tom kwa miss logo ke kese no gana sare kele gero kipkurui kali andisi ana gela ne baba bangu ko ngeta one giloche kwanda ak log ngoroi amaita ke kasuda zie kidogo ikaka ine kibura kinet ke neraini ngamuni agere ale wendi kouitu kidogo inyoru toyane gitkin kuren poyane to kuren bomo.

0: ang pagyatap ko lingin.
1: MFM kigin kiamut kila kigorun agotun ko in MFM ninyo.